0: zio evoa. We made it a son debu do bet to emo, debu mon yon bedi kwoi. A so ka kanofe, tra la we made a jog mantui. Bo aya himel, mele binondo eton eton sawe. Eo azo de mewe ade, aya zo meo, edo kando kan jinu mele biwe. Fie wede o jenwe ade. Diplomo eneo adu kakabodo doktora. Loo, keke kwadi, enyoa keke kwadi loyo, mede vwele kobo sonwe. Bo afonyon, enondo semenu kwe biowe. Chua ito kwa meo, anomo medebo nonzia. Otumba kola ole, nutebu edo kubowewe. Afonyon eko konwea yundo fide ba itafomewe. Wime yonu atisun, edo mariage namblowe. Alo, akoblo, botagba, egbe so uve. Azine egbe asuko mekbo dojile. Uvele sukboy. Enole de benoblo mariage mongkoton, bo nubi noble beno chikwegbe. Tumba kola ole, meda kwa do. Emi do di donu kwe zindo menti. Ekwin do en e enodo, wablo lewe kwin emi ton o. Metile, tono se a wambono chia, tudeji. E ay hongbe do jiton. Si ho wenton kakawa jiji temeyo achene dina imi lomonton
1: moki okun moki ebu moki omode moki agba moki onile moki alejo ni bi ti te jo lo lo bayi
2: igbogbe ni sunu bo gbogbe ni yonu igbogbe nu jona bo gbogbe nu wo pe nu le do kire bu do ni do todo mi we di o mi gbogbe ni re le ni gbogbe wa ji
1: Mo ti mo soro ni Otunba Kola Wole Adura Wogba gbogbo ti to n gbo mi ti yo ni di awa ta n soro na owo ni ha mo tun fi asiro yi mo fi ti gbogbo eyan lola wa ni nkan ti o ilu Benin lati bi to ti bere ibi ibire de bi ti o pari ti oba to fun so lati ojo yi a to ma fun se awa ti en dari na Olorun ba a tu wa lokan bale ko ni je ki ilu ko se kini o le mene ko kan wa
2: Mede bude egbe oyin o to iseboro pe na si to wa me se se o je ni jogbe ni me se se le akuru no e a lo gonu mi we bo mi joro to wa kan re bo fifa o do to wa me on le akuru no e kun na jo mede bude o le to wa na do fifa me de
1: le ni a fe soro fun wa nipa okun aye okun aye okun aye olorun bo ni ti okun buruku aye mi se ti buruku de wa to mo ton
2: ami Ena chemu ni de todo mi ele e bi o papa mi kando e mi na do odo o kan ki gbo me so e yin kan ni ran kan bo no bla me e wu e jan do odo
1: kini kan wa ti awa yo ba ton ma npe ni owo alantaku owo alantaku yi owo to fele ni gbo bo se fele to yi be na lo se yi to nipa pe kon fi de omo araye awon wo ni ma nlo ku yi awon wo no ma tin de aye oni ko ku buruku de wa tomo tomo
2: Papa mi ton di den lo di jan do yo de mi na do hodo okan ni na kan okan di gbo me ton e no bla me be no yo do okun aye ayeye se kan kan de bebo e no fege amo kan eni kan de bo nu e yi bo do bla me na yo si tun go de de de
1: elomi wa to je pe okun aye ko won tawon eni bi ti won fi de yi lati gba to won ti mari ko gbo pa ko gbo po ise awon eni bi ni o je pe ko won ti lo de bi omo e mo bi kan so to gbogbo ewe ti o le ma lo pata o ni sise fun eyi fun gan oyukun ba nlo ti o ba nlo o ni sise iwo kan ma ri pe omo to e ko gbeje loju aye oju ohun lo ti ma lo gbe ti ejo ise okun aye ni aye ni ti o ku buruku de wa tomo tomo
2: ami le se lenu papa mi to lo be ko nu mi we do kan niran kan o kan bi gbo me tan o kan bi ble e no bla me bo adasu ye adasu o lo kan ni ma kan e okun aye edo e papa mi ton bi yo esi aso wu wa le kere ni
1: okun aye oni de wa awon ti kan wa ti won fi si lara pe pe yo ma nawo ti ohun le ma ri ko gun kan ton jo nso ohun atoko ohun ki ni won ma pada gbogbo nkan ton nawo si yen ko kin sona so aye oni ti okun aye ko ni ti de wa tomo tomo
2: kan ni ma kan kan fi gbo me ton wa ni no sundu me bo e da lo nde bi wo ni won o ni mi kon iya akulu no na de ni si kan gi gbe ni ena tun mi si kan mo poto mo kan ni ma kan lo kan gi gble lo ti po mi si kan e do no bla me na e tere ni
1: okun aye aye ni ku ku buruku ko ni ti de wa nle tomo tomo e be lo mi wa to je wi pe ibi ti ai mo yi eyan ti koja a ma se kini a ma bo loju a ma yin oju le mi wa to wa tin koju si fowo si ko ni ri nkan ti ohun fowo si ise okun aye ni aye ni de wa tomo tomo
2: mede bo le de boy, there on way do you well. He didn't make you go before well. A and I'm looking for a no blame boy, man, or more made me. I put on that this is the examen.
1: Oh, quiet, along for Nicky Oku, Bruku, Kuniki, the one little motomo, the man, the little one, and the little maritime will be a sissy.
2: I mean, it's a lamb, it's a part of that word of Kanyanaka. Many are called no blamina, but no blamina, Akuna no blamina, Mauna no greater than a blamina. Made a lady, but yet they are new, damn law, in a foot rodder, who be following me. Alena, foot rodder, any do, Sukota, can be blaming you.
1: Ya so wa le wa to pe owo gbe oja kale koni ta awon te si jo wa le gbe ara yin e ma ra won tun ma fi kini tun ma ta ise okun aye ni olorun bo ni ti okun buruku koni ti je wa le tomo tomo
2: me de bo le de bo ye de onu eje ajo e ton si agban to alo edo butiku e alo edo biro e alo edo fide bo azode no wa ne me da patun le di se se ye de na da so wa we bo kliyan na no wa ibu e ye na do mi sa we Amo gwe me yi me a do nyankan, a ye ye kan, di gwo nyankan ka se kan. E ye te mo bla me na e o bla me yo, an amo kliyan. Mo e sawe a de yo beton a je, tine mo di aki na vivo lo. Me e kada pati yo na do mi sawe. E do mo nu gwe me de yon, chike do gwe de yi, an tu lo, kan nyankan.

0: Lengbo koyuwo, lengbo koyuwo. Enyamo simi bali ni chia bo. Enyamo ekbo wat bo yehu, ekbo chiri yehu e. Devi vino sa ko chiri amalo.
1: Aye bo. Iba ma iwe trai juwe trai juwe sa wando e sekete me.
0: Eh.
1: Ite drako.
0: Ite drako.
1: Donami.
0: Ewe jino mo kwano mi yama mo yama daka mi yama.
1: Oh.
0: Ewe jino mo kwano ni yama yama kusundia. Ipo ma uma wakbe akbe ile na nyerote. Ini mechi na na uma kwanye. Ina na chine no. Ida. Eni lebo kwa yubole Kristo me.
1: Amen.
0: Kwa me yama kwa yubole Yehova me. Ina wa wa atolako me.
1: Oira no shimia. Ma we job ya no mi we. Let's go.

ni lo foro mi o won ba ni mo gara to ma ni fo sasa ni ni e khoro de gbeli o e gbeli ko e gbeli ko e gbeli ko e ka o bi ba to padami ni we lo ko ko ni le de wa khoro ni ba ni padami.

0: pe.
1: Tashi maswe, daje tashi maswe. We pe agbidi nojiwa. Tashi maswe, daje
2: tashi. Toro tachi wa kame. Agbidi nojiwa.
3: Tashi maswe. Hello.
2: Baga mi o kosi wala.
3: No kwasha dere wa mo gbe ke mi ko gbe ade lo.
2: Me ga mi gbe ke to chi ni o daran fo ni o ko gbe lo do mi no mi.
3: O ko gbe ni gidi gidi gidi no kwasha dere wa.
2: Ni ko mi daran ka lo mi o to e to re America ni.
3: Eh.
2: Ai boy.
3: O ko gbe ni.
2: Yo.
3: Ibi ta sa gbe gbe dare America okay.
2: Eyo.
3: Amo ye kuro to gbe yin za dodo ti o sa danko.
2: Eyo.
3: Eh mo da pe ara kekekeke lo mo ya ti eni
2: ni ate po ke na mi atu hun ro ga lojo ni abo ayi dojo
3: ero problem ba
2: e bo
3: na mi agbe ide bo na ya
2: e pa
3: eh gbe no kekekeke mo ya ti kekekeke na america do ido ite nguye da da de ma wu ya ha kore ko do plain
2: yo
3: eh
2: e sa ba
4: de chenri o ni
2: te chenri fofo ne fi mi le yo mi ahan o
4: lome
2: lome to o
4: opo
2: iyan mi se apagbe lo
4: mi se apagbe lo
2: iyan e ka je mi si
4: ega ju lo ju o mere no de vai mo ya po ti print mo o mai ni de o ri chua me no to do ga pa ze ka na na o ti ama ji ro kin gbo pa to
2: no me le va va gagbo imo aha yo maye nde ene o ye ja ho imo no me chi o mi o
4: o chi o me no to zirka
2: le me ron to chuke nga mo se po so yi va im wa nu lo ta yo wa po yi mama ya nya nu
4: na wa ko ni
2: eyo
4: okay isa wa
2: eyo ape mi ke ni fofo ne
4: okay.

0: Jeze ono ishi anile gbogbo na nyara gome igba saji jino ronyo mishi. Odeshi na nyada nga iji yo.
1: Wesa mi to me shi ton shi dome don ko.
0: Oh, shi oshi no keno shi le gwela lo lo mende. Yo ba dono to to no me. Yo ta lo yi su kame o le kwa mkwa no nye ha. Su kame o ba le kwa fukwa funo nyo mishi yo.
1: Tu as
0: le don ka. Tu as
1: le don
0: ke sa. Ke don me.
1: Puse vanti me no mi ka.
0: Mi trangwe.
1: Mi to ko do ato e fon ato me puse e bola me.
2: Amuno yo. Ame don ta hanu no. Ta bang bo ma ta hanu no.
0: Si o mo le gede tono. Nyo nu don don. Koda glan o pa fu pa fu. Kodo ton pa o ton pa o kodo ji klan mo klan cha klan cha. A fo gole a ha. A janu nyo nyo ko kwa yino bo ji gama fo go nyo pa no. Kron te bina pa no liwe liwe. E che to chi ni va koko che. Ye mo mo i du me igbo. Mo ko ile ni khula. E
1: tura mo du a she.
0: Mo ya da re mi o du. Ni gbo lo no pa lo.
1: Alo pa go. Le so le so ya.
0: Yo apply so mi do kana yong. Mi do kana yong so.